Hello, lekut. Tunggu setiap sama anak ulang mod utar metin luta. Man 7-11 tilogo lekut. Enge ulang kau tiak setunggu setiap sama anak emo kasung dengan itu banit inut juga yang nelayan metin luta. Ah, tamani kalau ni kajian tiak tu ni rumah tu ulang ujuk ni langsung tiak tu ni temit tak kok kisah ni. Ano kailan na nakatawa siya yung kanit palo ni lugo sila lukat talo ni lang ayok sila lutok suli akto bakit tingin na ulat tiluta ilak tema nagkadyaw mita natusa sa siyong kalo zipitin yung nakipa sa kikang na ulang ni nganod ta natusa ni ang mayabot amatao agas ngutin lugo tawa ni kudya may akpidyam ni Josie at itilo si mamatay na suri sa kulutok ni Josie yakatawlo si mayok ta na tusakan ang nertigul lang uyong amalapipan liayot sa kingwayo at anokat 7:30 kawisa pipan liayot lang niya kanilunin.

0: Ila kita na zibidi tu sasayo katapak kalwang anak gajamit. Pasaki kang naulamat. Udlaming ay tu salong milabot. Kanong ako sa sakalong may mga.
1: Akagun ni makudukudaw tsuni ang hatigi kiswa kudaw dilibu James Bay ang hatigi ninga. Quebec gabo mga akulay tumik uhadlo akak talikita hatalok simabok. Tukisiya di cimaya lu kaswak suni urak aktif siti yu uti kaswak temani. Suna lima ni angero kawil tu nang menyu suli yu tu walago tu ki cuil yu temani. Allanut kreenut inun nulu. Sangga kumat ang kaluak suwit angi hati kaswak salawi kisimi pinswak pigilok temani. Ima iliuli umiyangin na hatta suwit. Sibulak. Alai makua creek kut inuillu sunahat jangitut. Nunahak kasimaru nung minyut. Piyum na uti halami sunamillu ni. Ang illu kua pitao simang ito akpat Quebec kunut. Aipanga. Alai makua creek kut inuillu namminahat jangitut. Sibuli binang mintah uti minik. Nunaginahak takaluami ni narokta minik. Pingaruat. Nunahak kasimaru nung mupiyum na uti mik. Namminyok awlal lugu gawamahaktugun na ulit samik pitahalok simat langilak hangalun nit. Tamakwa gubalok. Bibalik ulitagalapit sunalimaktako daong imayulunit alay kriku inuilyo. Pitahigalapit ok simarangit. Bibitsutakang isyaktugut kauktigalapit lukut sugit. Ang hatigigudikudil lukit. Asirwe dok simabut inyu inyu na bimut inyu hati gitsia simaning inyik. Tabung alima sikhtiw di simagudawan ni alak tili utaman na. Kalunak doat sunalima ni awl chiyudu simagusingat. Sa ataw kuti halok simang ito suli. Sugiak taw kuti halok simagatakan ito. Inyu isikhti hataw di kuti gisimarang inyik. Temay lakay simanong ninyo pitjutilimik. Tamakwa alian ang itukuko daw si Maruwaluit. Asing itigong mayunik inuit. Nikok agaswake hak tupalo si Marumakawit sutik. Kana damit abigaswang ni nakawang ni makakotaw hatutligo. Igaswang makat si mami sutilyo. Ukawasang minik asirok daw dit si Teli gaswak sutik. Uiwit ukawasang inik. Quebec man na nunanga. Unugaya kalaro ni halunanik. Nuna si Mahataw Roktalik, Canada mit abigumanong mik, nipariya haon ng itunik. Canada, nakukaswak di kahatta si Marok, Quebec miut abigumanong mik, pinswak to hutinginik. Pihurak doat, akiyak tao, noktigok tunik. Mani tutik, iltakayaw noktati kaswak sugo. At jigiyaw lutong itumik, inyo hatigip yun nakakluwo. Kalunati tut, distinct society yung nakaktamik. Tayo nakta si Matsugulo. Nalunay ko nakta di si Matsugo. Gaba mahakwit asingita pititaw kutigi yung nangitanganik. Canada o pikirali akpingata uham makikuting atigok tumik. Nunak drago nakaktaw suni. Canada o ataw siyo lakingarub iluanin nakaktaw suni. Tamakwa na ko kayaw ti kaswa ko ti nalingilyo ni sayma ko dolok si manahat langitut. Quebec. Sayma tsiya lo ni asya sugun na ilo ni kinyahat siya doon ako malakanyak tili ko Canada mi. Canada mi abiguman niyo pinaswagaw ni nga tayo mga tuwin na tabong alima. Pinaswagaw tuwin niyang usuto. Gaba malakibat tunod Quebec mi. Abigaswak ti sibulok tingit. Uhammakit si Marulune, abigaswang nimut, nirawang na may kakakain ng nik, pigalak ito katun na palangan na kaksuti, nirawang ni ilangan ni, salak katun na katangin ng mini. Uy-uy ko ni tuin na mini, pilyo ako naksaw na kaksugupit yu tini. Ima, tukihakso ni. Taman na nunamik, ilun na siya nga ni, maan na nunang ngomi, Quebec, gunakaktaw limamik, Tigusigo man nakaksuti asuila abisigala kutik. Uhak pasutilyo imigot nunakdrago ni alak tumik. nampak ada lagu mana kak sudik tunggu video hangi cumi gok wing wing nang minik ati ini tak kuya kain nata malik tinggi kalan ni ati pasukur di tak mangan ni inu inu nabi mute wing wing lu Quebec mute biasa kuyun nata ni abis kesuang nami atu ni ilakut pinas waktu ni usah kata kaya kutik. Abis kesuang ni upinya suara wening nak korau itu mat Quebec mule mat inyu singin ni. Wiwi salah ke jauh ni biningat. Una tak tahu suatu England mule. Plains of Abraham natal nangin ni 1759 akragungan ni. Ani jalok tu makaya lo hoti biningi usuk. Silu ke jauh nak tahak sunilu ikut langit cumit. Wiwi lu England mule selalu. Inyo hati yego singin ni. Nakusugu galuak po inyuin, inyo twin night, 1759 mi. Piusa kaya ulok tu winak ti jok tu mi. Unatak tu ni, salaw ni winang mi. Piyo hak piyo si mangilu kumata. Kahit sumanak din, take two from piyo hak piyo si mangilu kumata. Piyo hak piyo si mangilu kumata. Kahit sumanak doon ni takuti mi ni, kawari malaguro ni. Kisiya ni arulo eh. Inuit nunat khalla kaya longat pitaka yaw di jaw dun nalak ni min mat nunat siamik Northwest Territories mi bilk sugu Quebec mut ilit sugu 1912 akagungani taman na teme li yaw na asigwi guti siyato win imminik awlat si khatawun na sigumang niyo sibunit sa kigarak tabiningani nunabok ta khataw ni sabinang mik. Amma sibut lipat sulit sulit sangat kita umang ni ala hit suni. Inun ni nani miu nak titu ni Canada mi ati dia kago mang ni ala hit ni sulit. Kami tiga kita orang mik sekus kita orang milo. Nuna hak kasih maju orang mut piun lau di minyak. Tanah pitu di sekus kita orang muling ajok tanah tu cegu kalau aku ni tunggu pitulu ni nama tu. Inyub, inyub lakiyub, Eskimo, Quebec mit, abitsigimo titakiyub na tanganiyuk. Zepiti nunga ubunga kangiksumin.
0: Napkamig zepiti, dan nagadyang wala kapinaswa ko si Kaya tinitusak sa'yo kanilang mayong.

0: Dan in rolu suru siu lunta mana ya ni jauh siap titi ya kat tilu hujah mit. Agus kat tilu kutu sasa lor semua mende. Ini kau na view titu ni lo mana ngai tu sakan ni kena lom belabu.
1: So si sakar awang ana ana riyot songa si mi sakar mo dan ino kit me atili ni charuk ta hatta cho ni pele ula yut sonilo ni ni charuk ta roti me na me ni te kani ta kun ya ta kun na chui ni pele yok soni I ka yok ta ula yu ta kun na gat sale yok tonu no sleep academy te ko ni ko kina ko Michael and
2: Michael jama malo ali ta ko ni pele ula yu
3: Wale upigo supugo simi takwa hanwigi khattakhigi tusamna yaqti taw litwaga bi tabani takunna tilugi hanurli ipigo susunga bi simi
2: ale asula yunga takunna taw chungan akpichami kangu sokala chunga khuwe asunya hatchungan tekani ale ariya rumat chunga kangu sokala kunelunga
3: Upigo sutia hugu simi takwa te meloa tua piututi ingi usi lio hata o hata gavi. Apiga jau sungu vi te maneloa hatinu vi takununga kanu kayusigun na mangata. Apiga jau sungu vi?
2: Apiga jau sungu nga te meloa na kanu hanoa music liu sungu mga ma hau itira suri kangu sutu na sungu mata ayu inaka sungu nga.
3: Ngay, tana li susi takutsaw li tuamat anana utsutilu taikwa nipili uri ato katatui kanor li ipigo sa sungubi?
1: Ali anak to apimi uvatino tunisiso ilakkanolo ilan nabong nolo nonalitinolo upigo sutsuta takuriyami tatsumi nga suko siusuni katsunga itusuni taga kutsua mo malilaw ako Ubarunga pingwala ngayo yaksuta, buaksanga kalakto yaksuta, dana katsungay siya tuy nasuni, pingwala rila ngayami ni hila na tuy nasuni, tay may to hatalok to, ang uso ka ni, kayo si tuy nasuni. Kasi anile, ali anak to lok to, takunaw rakiya nga, tay matsay na ni pitsaye, nui rin nga tilori, ali anak to lok yung miyo, ni pitsaye nga.
3: Simi, Apiri gumatsunga, apiri yaw sungulakit, ati liyo reyamit, at bi ati nganit ang malo, nipinivit, nipiliyo gumayunit.
2: Inukit, layo may ala sungunga, sa inyo sunga, ala sa sisun, amisiwi, taoki.
1: Ati liyo to akari?
2: Kucho ame hatalaw yun.
3: Upigo sa tuapit? Upigo sa siya hugot si mi, ingiso rapi yung gabi inutitut rapi kaya mi, taman na li, kano ukaw sa sakap bigi kanak yo.
2: Nga nito tatawin niya ka, luta, niyo rabi siya ma, di may luto. Malo, wala na tayo tema, kuhatsu ni, teka ni, nunalin ni, dati mo, dani si mga huwisong uwan.
1: No, kung ano ilakto?
2: YouTube ko, Spotify ko, no ko alam ano ilakto.
1: Apple
2: Music.
3: Wow.
2: Limit to one.
3: Ingi ka laki na kung nakiki yung limit?
2: Ilangin ni. Email to, eh? Left. Right. Left. Right. Up. Down. Up. Down. Temelu chuti, temelu hui chunga mi soni, temelu lo mata, huwe asuli lo yunga.
1: Temeli, everywhere I go, ano inusu?
2: Hey, everywhere I go, my friends follow me, everywhere I go. Hey, ini mani mo, who wants to follow me, playing with the snow. Temelu hata lo yunga, ini sunga.
3: Upigo supsi ako gususi, ang niyapi, pisiti api yung matuwa yun ilo, akago katuin na suni, tawa ni, atuin ni kasungo ba, king ulimi, apari yung matunga, ilin niya ako tigi katatangin ni, tamakwa, pilira kaliray mat.
1: Tamakwa, ni chalta ako tiliangi, atu iso ubatu ni, niriulaw yung inata, tayo may loko na lari ang sifon at mi. Pisiti alawang ikaluak suni, kisi ni ayuin na ni kumino, nuit sa hatta to, sunatuin na ni, Σίγουρα μιλώ τα κόμμα για βόκα γιατί τη λόγω πίσω τη ροβαλέα του είναι αλλονίλο.
3: Να κομμή σε άλλο κονγασίου σε έρνε απειλουσίμι τα κόα πέρσεγουν να κατάγατηγο και ούλα με έχω κανένα γόμα βεσί.
1: Να γόμα πει.
2: Να κομμή είναι ούχα όλοι γατσί. Να κομμή τους άτσι αστασίου είναι τα γάλιου τσούκο. Να κομμή είναι ορτικά. Να κομμή.
3: Να κομμή.
0: Ni ta nerolungila susi sakia yop il nerolotu sakia nokta si habani shami sakia gak saldum miuto yuk northern Quebec me tu sakia nokta si la rolulut na tu sat sekh ta si yuk a sugur li yuk na la tsekh ta si yuk ina kuna lakit chong ayungi I like tema bivalu tu sasone ala me matoto me gutta tema ko timiku sokal kaloa katan me kan pe kan ngai te sokal kaloa te le matitin me ngila katas me nga kamani tu ami ta ko katima yang pilre se malam me matata ko te shopping ni atabut ammalo Altana Lori Lauk Maligali Opus Jami Tavana Adwa Meet Sibul King Gatok Tigi Yabut Tisak Soko Tigi Luni Tavani Gava Makkut Kisimi Kati Majuta Kalumi Mangata Kanulu Inuit Nunavu Miuta Yut Atto Tauna Kalnea Mangata Okopingi Nialami Yabut Pivali Ayulumana Tiak Tisak Soni Alagilu Tikawisa Alukto Pivali Ayulagi Tilugu Kisiani Unatusarak tema ka gutamasi uting ni go katimala la me matat amaro ko mayong ne artiko se bata beola ka October 17 te kani ubi kut illo kutani Frank phone center kawi ni manera si kati aka gutamasi uting ni amaro ko mayong ne artiko katimati kila tweet se bata me October 17 unakan amalo takwa Okay, sang yo inu pe ko singin ni ni ati ta katta me mata ta ubi sik sing la katta ta ko kullang mik ikiti gi sanam mik ili ni ati ti yo kala ri lo ni ape ko ti sakata ro si ta sir tit gmail.com baloni 979 6089 mut kala kun ati ati sitan na inu sik Inuisir Vic Wellness Center Mail at 3764 Fred Coleman Drive 1 Mic 3 mo kasumningani ilin niya titaw katatwa pa yung matay ilak ilak utirin niya migat tema na pibaliyo tisak sa ulo tilugin

0: Susi unarik isulutak begoxsasema yok tekanine qungo mikiseni tamane qarungmi unguruktuq e qarungmi unguruksema yok uitaqtillugu kiseani lit 1983 mi pigiarlune qirsuqattarillorsimangmat ammaru inu yunni kasaksemallune qirsuqnermut aturorsema yaminik tanna nipileerunnarsilaummat tungasuktilaerlavu
1: suusi kikkunnilli angiyuqqaaqalo angiyuqqaani peruqsinneqqi
2: peruqtigilaortakka uwile an liitia unaalak nunavikmiutsaje lari unikkaarumajunga aanniaqarama qersusuunguwama akunaautaimaittunga qitungarilaortarma ilanga inniarigakku qiqsulaersimagama 40 years ago taimangani qiqsuqaigama tuqukainnasuunguyunga qaujimalertunga inutuqaiqaqtarsimammata utiqiaqaqune utorniartum alaqqaumajunga qiqsuquiquma piaqakulutsunga teko inutuqa pingasu kamugilaqsimayanga imaili tusalaqsimayakka takugama timiga taganunamittu utiqiaqaqune utorniartu tupakkama ukuaqiasituinnalaqsimajuwi taina ilanga uqattaqku asugu utiqiaqanga utortu tamanna pijaqiqsimalertillugu qitungutaaqiuqama ippangani qiqsulilaqsimajunga utongan qiqsuqattataqqunga ijagaunu tunijauqattataqqunga piulitsigunnangittui uqalimalanganniquma about my qiqsuq mappiqaqartunga 10 12 ilainnangittitaqarsimajakka unaqqausiqiniaqtaqa ilainnanga ilanga uqautiyauguma qiqsuqtuminiuguma sinitsunga kisaani suunguyunga ullukkuungi sinikkama taqniqa anisuu inutuqai uqaqattarsimayui itsuyuni inugu utiqiaqaqune utorniartu asuilla qitungaqaliqatta nooman luusitamani pingasukallaangutikallai panituaqarsunga teitsimani qitungavu pigattigu uilla qitungaqilauqattigu ataatani atiqattaqu daani ernivu jamesi matiqattaqu nooman ataatitsiangani ammalu piqatiarugijijaqani nurlu piirumi atiqattaqu taina pingajunga paniga panituavu ittuq juqalammi atiqattaqu ukalermillu teko nequnguumi piquqtigilortakka asunginlu ammalu sitamanga saandi ittulu pia isullutaq taqqua pisimalaqtugu noomanlu suliyorsalaqsimanginnama qitungataaqaimma atsisuuqigattigu ilattinni piqatittinni anaanatsiaminittinni ayaminittinni qitangutiminittinni qautiyausimajunga angel taina angel uvattinu issisuu paakku qulikku isuqjuumisuu qiqsutillunga sunaubba taina uqausiqiniaqtaqa taina qitungaqa ilanga ila ilunati sitamai loftu atauskallaulortu uqautiyaulorsimajunga inuullutattu qoyaliqattalorta qitungaapivu atsiqattaqantigu ya qitungataaqtuqonga ataatanni atsiqtauma uvili unaalikmi tukisilaorsimanginnama summaukku atsiqattataqu qiqsuqamaaqpaaguga saalui aniguqngata asugu atsisuuvu qitungavu piqativu inuqativu paiqineaqngata uvattini atingin malilogue teimailu jaoloorsuma junga atsorunnartai nalleani tuinna kisiani paeruniartagi suusi paerulangammaati taakku qitungaapitin asuu paeruyoorsuungujugu oqautiyoorsuungujugu alla qoveanernerpaangussu suusiuna ibbataataapinga natilin suusiuna paneapigilaortunna atilin suusiukuaqaapi qatanngutiti pingasunittau nukaxarama pingasuulaortunittau anikuloxarama tiguartigilaortakka taakku paerulauvattinni piruilau teekkuangilatixartitakka qitunguqilaortakka tabaugunniaŋarta pingasualui suuqlu qitungaaqiigitta qatanngutiiqiigitta ilangaqiiga taanninartu qiasungunartu qiagumatuaquviqqaniinni qiyalaorsuta kausisuunguyugu kisiani angaangittualuvatta suliiqsaqattangittugu inuuqatiapivu uqaqasualiqaimmata quvianannipaangusugu unaibbi ataataŋa natiliŋ nalligilitsautigisuuvu ataatakilortuvu iqqaaqattigu ubbaluunni anaanaminivu uakillaŋa uvattinni paeqilortumaimam taimaisimassisuunguyuŋa uqainnasuunguyuŋa aqqitungakka uŋaliqtakka asugu minnitujualuugatta angaasuunguŋittugu ningangaattaqqugu aannialuamu imialui atuqsimagakki aangayaarnertuit siggalian niuqsikaa atuqsimayakka langualangangittuŋa uqadiaangittuŋa atulorsimangitaalukka limakua imminigu mangita mangataġama taimaataga quveannerpaangusuunguyugu uqautiyaugiigatta unaibbi qitungumineapinga natiliŋ unaibbi anaanamininŋani atiliŋ unataatsiaġaarni atiliŋ taimailorta unginnartugu tusaangittupauyaaluga tangaaqutaŋimmiyugu angaanguarsuta ilukku angaanguaqutaŋilaortatu makuaġuluingila taxanartupaalummata qaqisauyaġalaan pigigavigili taakkua qanaiŋi kisiani angayuqqaaqaluoliġatta qaqisauyani pabbisaġaipaġuluugama uqartartuŋa nuoman qatangut ilaan nuk qitungaġalu ngataalugalu nallinartualu taakkuatu kamagin kainaaluluakki latsiamaġisuukka suuqlu ilinni uqalimaguma suuqlu piungittu muqalimajuŋa saataanasialu pinguaŋi tamakkua ippigi qattatakka ippigiguniiġaimaaŋa aipaġma aqaqisau yaalu pisitaġuvoq angayuqqaaqaalu suqiyaulortu alla uimmasuunguloqtu qaqisauyaġali uqatuinnangituinnamu uqattaliqtu inuit unali piqatituaqiloqtakka taakkuoli pulaartikka quyanaġului taanili alla kaaliġaluaġuma taanali niġuneequnga seequ pulaartautilluta tuaua pulaartilluta pabbi qattaġamalila qaqisauyani isumaqsuti pigigaviu tamakkua angayuqqaangusangittuŋa kisiani qitungaapivu qatanngutivu ippigigunniqtavu alla uqalimagasuaġaluaġuma nukaġano qatanngutigano anikulugano angagano ataatatsiaġano qaqisauyaliq yoatuinnappa aniliġamali baai taimaatigi aulatauliqtugu qaqisauyano nunau pingin alla ilangatilluta qimattaukallatilluta aanniqtuqaqqa qaqisauya palualuku kisiani qaujilaŋammiyugu inuappi ullut anaanukkuvu uqaqtalauyuyu Norman ilang ato alog ubi ila tita kunyak labo. Susi ilang ato alog ubi hajik kagay hakaki. Ya hajik hajunga lajo atin na utakugo. Hakisaw ja palo alog ko. Ya upalo ja alog jugo nuna upi alog inno. Ya taan ato alato kunlaka. Tili yaw si mayok doon niya ako makik sunit ko. Ukalim ako yaw lunga. Uy malak to. Ino katigilaw taka, pero katigilaw taka. Ni ako ngome. Teko ako yung matiak to. Ukalaw si mayok. Uy, ukaw to yaw law si mayok. Susi nga, uli na, Eva, Susi, Mata, Kuto, Tamako, ako, pekatika. Uy malak to alaw at singa, ako yung magiti. Ipigusugun na ilak to alaw at nga ikaw yung magitsi. Abitay ligitsi. Ikayo katigin na ako si. Unakuro ilang nga ka upan na akte. Tako na akalago. Nalina. Ukto ato na ukatalato. Susi ilang nga to alaw at si. Katangunti ko alaw at ito ay may layaw makakisaw yalo ko. Aha. Sukarit pinakto. Ilakaking nga umasit sa utigitak ka. May litsong anome mo. Nauli lalo ka. Kakasawya ko kato yung nakaw. Kano yung kalawang mga ka. Asuko kakasawya alo eh. Nalagubili kano yung ito galawa. Kasi ane akikaktutak ka kakasawya eh. Pero lang ito nga kakisaw yalo wang sana na itilo. Ukakatak to wala. Susingin na pilo akto alo ulak to. Susilo si malapit siya lang adyo. Suli yung may ukakatak ama ning abe yung akatak to nga. Asuo ino. Atulak si mangit pao tukisi diyangi. Kisan atok si mapan ninaktumi. Akit siya to'y nalangam niyo. So, loy may liguma. Tami le, imilaw si mga ilati. Tami le, kano'y katalaki. Ukatak ko. Kano'y ngito nga? Kano'y katang ito nga? Pali siyong ngito nga, katoy yung ngito nga, yung siyo yung ngito nga. Kasi ano, katudya katigigay akalak to go. Katudya katigay ngikita gumang ikuta imini mga takto ko. Tawo nga limang ilaw ni kaong nakalawak nga. Kisa ni perso ko sa loko may patsani. October 7, pingatsog may. Siso, I had a big siso. Perso ko tuminiway gama. Asugo ino atulok sa mga ipaw. Tuki si Jiangi. Tait sumani pija ko yung nangin na ma. Kaya kso ama. Ato ka suli tita ka sa maraw sa mga ito. Suli ko pija ko ikan na kaya hakamanu nami. Ino katibu ko kautikan na kaya libo. Kautikan na kaya lika. Kailami ko katigo makti ko. Wahak kubayan ako muna. Kubayan ako. Lago minalak to. Ya, teka ni Sarah alamin na kay gumakto ko. Ang ilalawin ko, inga gumakto, wati na ito sila kata. Inga kata gumakto ko, ina tukisiyang ilo, tukisiyang ilo, tukisiyang ilo, tukisiyang ilo. Tema tigit, tukisiyang katang ito ko, suliyok sa katang ito ko, lumi. Nunao pingit pilawak taro gilagati ko. Tiliyaw katakalawati ko. Tusayo ti. Ukaw si tsakakto ti. Takulaw si mayang na ay ngilimi. Obalaw ni kailami. Nakchoyo ko luni. Tusalaw si magubi. Nakititaw katakata. Kuyala katalawta. Ding nga kawakto alulualakata. tukisingi kota taan ino katua. Soklo taami, ukalimaga soa kubi. Pakisaw jala kayo ako nautilunga, sidluna. Ma, ukalimaga soa kuma. Una kakasaw jala kayo ako na po, kakbigid jangit ako. Nadleani naalan na kasaw lang kubi. Pakisaw yang ubalo ni ino. Pakisaw yupin na kanakulusala hako. Ay pakukautin na kata kanomen. Pidya ko yung vitats mga kakasaw yung karakulong mito. Naalala ko na yung nga. Kakasaw yung api ko yung kaya gama. Susili kakasaw yung kakay. Upin na kani. At utak hangi. Sidli ko yung pakurukta pala yung kalokta nga. Tay may ligay gama. Kisani sumagaya ka. Ani titsaw tibisu ka. Pitsya ka swakso nga. Ningasayin ito nga. Kasi ano namo tuin nalak ko tumi pisut to aloy. Kakasaw ya ko loy. Ina ukatito ako alawilak tabo. Ukatilo ako sa maya ka. Ina ukatiga. Kakasaw ya tadyang ito nga man na. Imaili ya ko loo takho nga. Takko ko loo. Pekang ito to ako loo lak kikay. Akito loang ito eh. Kanulima ka out. Kinak ko akong naktito. Kanulima ka out. Sa akong naktito. Anak to kakto minalo pa. Pinalo to kakto minalo pa. Ukaw sa toki lang yung inukatita. Kakisaw ya pala ako taga proof. Isumaksok to di. Ukaw tingin tagay. Ukaw to pakatang ilaki. Kasi ang tusang ito alo kato. Guti utilis magalok tatu. Nunami. Ako sa ato inakata. Kawjimang ito ko hanutigi. Kasi ano, teko, engili, tako katak sa mayak ka. Ala, nuna, kay baka tigitso ko. Ala, kimataw ko, manana ka na. Kailamig ko, pati gumakata nga eh. Ukalok sa mayo, ala, anana ka. Pitya katak ko kalok to si, abitong ilo si. Aki kato, katiging ilo si. Ino api ulota, ukaw si Chalipara ukalokti ko, kisa na kautaw si Malakata. Kakasaw yan o. Kanwili yaw, kalakalo ako makubaya nga katalokti nga sa atana si ukaw si Tatuwa maupiyong ito. Kisa na apisokto ti, sulayok sa kumagubit, ipinagubit, langos ako igubing nga, sulayok uloyo nga, ulong ito nga, ulong ito ti. Umatikak to ti ala ilang nga kaya gata ipigusot sa utigis umuyugo. Kimataw gata anak to kaka at tutaw sa utigis umuyugo. Nadligus to ala walo kata ilutin eh. Kisani kapaya sulatigo sivu kalatigo kaya gaya. Kaya tsiyaking itagay. Kisani kalo natin to. Ilakos ilakalikata. Kaya diyang ito itaw tutiluta. Ulumi tayo may ilaktugo. Talagok ko ito ilaktugo. Kaya gaya. Isumaksok to ito. Ako itong itagin. Ilang ako ma. Kaya tayo limagama. Iminaan niya ito lang ayawalaw yung nga. Anak ilaw na ito. Ikaw yung majatuwak ka. Kangunang ito eh. Adlapi ko yagay gataw. Ay pala nalagibig yung naman. Kitong ati nalagibig yun. Kitong ati ungalakitang ito ti. Katang ati ito kanayang ito wala. Ya, kanayang ito eh. Kanay ito gaso ang inakin. Tusa ati gaso katitak ka. Kuwi anak to me. Ningaw man ni kalawak to awalok at ulo me. Ukaw ti yaw si magalawak to. Wana anapigilaw to tino. At ati tiyakilaw to tino. Uy malak to alo ko tangay susu ikaw yung malak ko din. Kasi ano isumaksok to di ukaw tingitagay. Pigun lang ito alo yung nga, lagun lang ito nga. Haw yung mayo alo yung nga, lang ito nga. Pigun lang nilikulo yung we're special. Ilaw na to we're very special people. Pigun itilo hata ko temine. Sibo kasi takuin na takugutigo. Diyan na kaya kanulin na ito ahulo ko ba? taggalone kasutilarnata sivuqalerertugu sivuqasaaratta immining haujimajualutsungu qangittunga kisane angels uqaqattarsamayu suusiukua ilinnu tusaut tusartitakka tusartaqhuyakka nallinatsoqortuaulerta nunname nadligussunni vangijualu meqqaraigatta iqqaitigassummittagi peasungulleriissuunngujugu quvjallissuunngujugu wa taimaqjuaqaalu paeriyaujugu quvjalleqattaap ilortutu uqulunngittugu uqulunngittuti you are special ya tenno kingullermi uqausernialertara aingilla khajua qaijualuma qiqsortuarutillunga tappikat takuvera sorlo qulik khaisu isaqopaujaarlungi angijuhalo isaqungi wa khosungujunga khanuilittarnialeqvakia asugo khaimma inuttitu khallunaattitu loqallimasu alla annuraangi qaumajui alla annuraangi inum takutsai the color black kennaqta tunguyuqta qursuqta aupaqtu rainbow titu ya khotiyottaqfunga suusiingai sulipiyaquinnginna veqqareqaqavi nunamiittuna Ijujuarumi, angijuarumi, tigumi alaqsama yutayna aingili, kingullerpaami, iqqaumagakku. Wow, kappiasulertuarugumi uqattaqfu. Suusiinga khanipi lammanga, khanuingituarujunga sallujuarutsunga. Ai, suusi, uqautiqataqtagi, uuminga tunineaqapki. Ijuju, angijuaru. Saatitu, angiju. Engle uqattaqku suusiuna ilinnut tunniniartara bible ijjuju uqattaqku suusi I'm gonna give you this bible khanuaulu tigumeerneeqakku uqumaittuaru angijualalla anginnartumi atuqueqanngi gano uqallimaaqasuoqaigatta anginnartinni gasimajuaruulu takasiana uqaqunna takugunnaqatta Sur lo qinertugu takuyatsatini tabaguuti Jesus engili tenna ijjujualu qaimmau tigugakku unalukumaittuaru uqattaqku tenna engila asugu tunnilangajagin ukumaittuunguttu ikajuutiginaartain Aujikkaqasuatuinnuulermijagu suusi qarisaujaarunni ullumi piqaluartuvaruulleqatta suusi taikku ijjujuni uqallimaaqattaqqatta piugajartuugulua alla qarisaujarmi uqallimaaqatsai ajjai khanuaulli piniaqama laqattaqtaqa asugu tigumeerneartagi suusi I'm gonna hold on to you Taimaa taga ijjujui tamakko pisiit mappitoaqaigattugu saimmanartumi pitalein. Akiraqtungittui Jesusin nunnamiilortu ikajuqueersumatsun inuuqqatittinni. Taga ijjujui uqatsiaqunnartui piluoluquvi ningaumaluoluquvi sillusimaluoluquvi aanniqsimaluoluquvi. Taakku ijjujui mappituinnerlugi nalleanituinna. Suqlu Matthew 4:1-12 uqallimaaquvu kisiani isumarsortut angajuqaangussangittunga anaanatsia vuqortalausimammata akeqartuqattautigumaartualugatta nunau pinginni saagumaartualugatta nallinni vuikilligumaartu tamakkuan kajussoqhuyaqalua vuqautiyaulorsamayugu taitsumani uqalangalqauvunga kingullerpaami qiqsulauqama tabbani pinnasuoqussuttinni imailu lok tu tain na tak tu alo khaima susing ai sara bilang ki unnga sullu kutamo pisulu ga mo vattine tak tu alo mo pokalak kama su loki tau junga ki tau ga mani gunnai le ga matak tu me le ga ma illo go sevo pola bevo matuvo igalavo takutsa gunnai lao tai mata ga inno khamesu ikikkan na gon nakto tai kane ka matak tu alume qati yau khattak tu ma piung tu alumo takutsa lo takutsa ngi tu alumo susi anikane ja gunnai khavi Susi ngai pisimalanga laga ke satana si teme loktu vanne. No, saragi langa jage. Guti kaju langa janga. Tukuya kuti laga ma. Teme akulu taga inu. Tukuya kuti su inu tuji loa ma. Inu tuji li laga ma teitsu mana kheksu ma. Kuvegi jautu ina loktu nga satana si mo. Ei, susi kuruti kujakuluga. Tukisikkan ne lautung inung tigu jauga ima. Tai maati vea loan ne naktu. No, saara vilanga jagi. I'm gonna fight you. Tai me lullakuttaka. Tai na piungittu taaktu miuta. God, help me.

0: matanasi tai mataga ino tukui kutusu tukui kutulak tulunga ani takunga hanwaro kaya tai na sulukuta palagulo kau ani biga tupat takunga tau majipalo mo tupalok tunga tak tunangin na satanasi naungin na Ime aloi naungi ko pilaw sa mayaka ang ayang naktoy. Aki kakto katang nika. Noomin sinin makirsok ni kugama. Ukaw tisa ako maloli lang taka. Tay matak nga CBC kuno. Tiliyaw si makugama ni pili ko ya. Kailan may go kati gumakto. Kuwaya na gumakto. Kailan may go naktoy gumakto ko. Ino katia pibugo anana watatabo katangutibo ilalobo takugumaktabo nadlina katangabuto engutabo kanukai ukautilaklabo pito kakulung tuidjuyuin Allah ino katia pibutu tiyakayakunay liyo kisya nilang ngakuta nadlina tukiskan nila kuma ilang ngakay gata Ilubak si Yuno si Ungugata. Tay matigaw na ligusun na kakata. Ang mata ko, ane ayoy, tutiabi mo. Kaya gayak to kata si Yoy. Kaya iti mo nga, kaya jutsa yoy, ilubak to mo. Balon ni katang mo, tiapigilak to ko, vanay iti mo yo. Ilapigilak to ko, vanay iti mo yo. Sule, ungagat ko, kaya katak to ko, kaya katak to kano yung eh. Kaya lao lo ta sai manak tu piso ga ya khatta lo ta pisane piu ju mi se maga so lo ta no no aga khatta lo sa ta na se ya ta bunga le ma kho le ma gun na lo ta mu kisane ta ma ko to se ma ya na ko kho so tu na ta ka ino khata pi bo khan ko ya unika khatta ta Ukali makatigi akatakuta. Kakisaw ya kululi ko yan alo. Piyat sa tuwang ulok to. Ino katibo. Kakisaw ya kulo. Nadlinaw kulo. Pingiyay to paano na kuma. Balo pilolo kuma. Kisayani. Tiliyaw si magalo akata. So ulo tami. Tabanik ka na ya kabi. Nala katakta. Tami solo ya. Kuwayan na. Upiwuso katalaw to. Nala to apinik. Balo nalagtaw ko ma yun eh. Kakasaw ya lang ito. Tapos nga lima, kalima ko na kama. Ito ko sinaktot sa ulok tong kasihan. Ino katikan nang lagilak tako. Ino tong ito eh. Ino tong ito ti. Ika yung katikang nekot. Ika yung nekot din. Kailamig ko katigumakto. Kaya na kumakto. Nakumikay na.
1: Kaya na may susi. Ito katil.
0: Ya. Teko ilalok ka, ilalok yung itak ka, ilapik ka, kibali may ito eh, nunavik may ito at sunak ka, nakumay.
2: Tan na tami apiksok tilugo, susi unarik, isulutang may tetamanang mayo.

0: ഉപ്പ് കൃതി കത്തിയമാന ഇഗ്ലിക്കുട്ടു ആർഡക്കുട്ടു ഇല്ലാത്തോയിക്കുട്ടു ഓ വയ്യോയിക്കു കുഴപ്പ കത്തിയ
1: Koyanami Alexina, Nanoluk, Pivalia Yuragin Nasakaugavit, Ariane, Pivalia Yuragin me utit Danarini Pitokak, Tusaksone Jamiok, Eli Amak, Ikauma Yamini, Kalduna, Takangit Lugusuri, Amarutamakwa Ingatuteruit, Sikitut, a singing Lokangatasuit, Tamakwaruit, Pitakangit Lugit. Takuari anguna sugia khattaro semang mata qimuk sirlutik niriyak ila niqik sarsirlutik ila minnu unikartilluguri tusarormi lavo
2: taima inuuktuuraq simagaluarmi kama taichimanikkanna qimuk sirunnartibaddiara kama akunnangmi utaudduta Agunang mitai kani pamaksara ogama pirok padiala ogama aju ila tai kani sutai suri agunang mi nuria nila okti majunga nuria kagarek ti isumaruang ikkaru okti lunga alpaka kujauri la okti magama sunaba sa tai kuasa kiksaka maunga naujanun naujaunga tanun Tamangau ni aktu punya orang mata tanah nuriak saka uini tuin nara ningani angajuk kang mai semakik kong ngami kong dekat tara oksi majunga ajuk oksi kangiman kaduna kangiman ijulik dekat tuin nara oksi majungu dekat tita ngisunu. Ayo kasih orang yang masih okai ma istirahat orang yang malu. Taman tiba tiba istirahat orang pada tiba tu saya mager waktu ko. Ayo ila kini kak pada waktu ma angut tiga doktor nuk angut tiga doktor tak kini ingin ila begi bekaku angin kak pada tu ma. Kimuk siya tigil yung nakbalag kita ako. Kimuk siya tigil yung nakbalag kita ako. Taan na kimuk siya tingin na siya wabalag siya ni siya kami ito di kami. Kiba baka tao wabalag kita. upingak sakun maimi audak balok si majukun kimik kutik sarung nik kudliu duok suksangin nik atuk balok si madarik kata subuyok ak balok alok tukutai sumani ikuninga isirak tong itunin ilang isirak toyun nakuluk kalawak tutik iktutok tukuruun rak tau balok si majun ang malok tukuruin ang malumaking ito garoan. Niyungin, tiktungin, pituangin, pingasodotik, tungawigid lunigin, pirtak tukurodotik. Taiko ni nga to ang atoksuta, pimuksak balila ako si masakata. Pimikotik sa aming usilo ang nikumun, kaniyibag sutik, kaniyibag suta, pimikotik sa kiniyaktatin ni ungamug suta, utilak do talo. Kadunod dya si jakangat tanaw janon. Taan na do sibi tugadak suni kimuksik kun. Kaniyok kang ilo ni, kanilikat tang ilo ni. Pinaso ako sang ataw si ugaruang, narunang ito ugaruang. Kautuak puan awda katak dunitay mo na namag to ugaruak. Pinaso ako sang ataw sang. Kimuksik kun. Kisya nili, kanilikatang ni kumun. Sibitong naksawayak tong. Tamak ko, nikin, kimitan, nikiksangin, uwagudun, nikiksabun. Uksuk kun. Nagsaktok pala ako si magatigo. So, kay mo, ukudo, titwa, kagatigo. Natsiyum, uksua. Tamadilak ko sa kada ako si mayabun. Manaw ngitong. Sikitok takayangin man, sikitok palilak tugun, iman na isumaraw ngit tugun. Dahil siman eh. Upang hali isumaraw ngin makitunga, takulaw si mga mudroon na yun. Ting misi umigyon na isumaraw si mga ilang at dahil siman eh. Inosok tulo nga. At wilan no takakaulit sakpo nga. Ay pang nikuga ma, dahil siman nga sibod lang mga ay pakakso nga. Unikak tunga tamad. Tamatuminga. Nutakakaw pa dyan sa nakpukong asiwi lang. Sulita ba, sikitaw ko, tingmiso ko, nangit ko, pitakalangit yun. Gaba may doon nito sa umaraong itabon. Upang nga dito sa umaraong itaka, gaba may, tamak ko ng asin na to sa umaraong yung sa nakaluang nakpun. Maimi aw dagangata kaniyo kaksi malawak suta at ang ikon naksitayin nakangati ko kimay magsuta uti mo nikiksatin ng kimakotiksatin ng kimay magsuta kimagyakangati ko pero pagsuti ko tangmakwigil yumaksuti ko uti lakota kimakotiki yumakati ko nikigilaguro ilanga tayo man nailing awalawak si magata. Inong makiuruang ni Kumun. At si Wilan, at ang ikon naksigati ko usibun, kamutik takiyo garuang, naka si magaluak sulik suli, nakinig. At ang ikatalikata, kaya may urak palatak dumiwala ako si Majikun. Si Bumugayara, sabi ko tayo ma, naujanon. Kalau nak kalau si mangit tu punya nak sunit cang, bangun kenyal tu kalau ni dia kalau tu punya kau jadi aku mah ikhlas juga ding mugo, amaru mici mata ding mun, ikat doang, nuta kau dulu ngasuk kau gila kalau aku inok aktung, inung mikir tu kau jumi kau jadi aku sunga takut. Takut itu kong nega makau hilang si majung atau cengming. Tapi gua kini ni agun agak udang ngetit lugu. Tukar jubi ni juga tuan. Takut itu kena kong ningin nama. Tapi gua pita kau hilang itu. Kisah ni kini ni agun. Nuta kau junyak semua tu kisah berdaya di tanya lok sekutu tak tahu lok pekama. Taman ni aku segera lok si masyarakat itu. Kaya siya man eh. amatapa asianun audasi bugun umiakalak suta angayugaru umiakak suni ubangaru kayakayak doang ming umiaktak sunga nao yanin magong ning umiakalak sunuk asianun audasi tanyak bugun nutakakawlak sunga kisiani asianin ilikatta ikalungni tununi kutiyake akku taani tamani akku sinangmi mayukturi kaktung ikalungni ngatikangman ammarukingwani tapikani ikalugasugwiwaktung manna ammatapikaw gilduni tapani aw upingangani nunakalawak suta ukiyong man ukiyo sa tapani tika kunik ko kata tabaki ka kunik tuksaw kamiglunin katunan di ako jaw yung ha ang ayong makimiyani nagsakan na sunga kimika unuruang imata unupalok kalawak suti sila do ikikalo duni aw dango dunga nuriya gaksunga nutaka kaksunuglo nutaka gaksunuglo ataw sangmi taubung aw ganuk atik bayi mo tunun ako siya ulaok si mayo garwa uluk sangmi ang ulaok si mayo garwa taiko tayo yung naling mata titak kang iti ko kisya na atik bayi ngong niko umiyak doaming ukiyo kalawak si man nang matay ka ni inyong itidlunga na yakalawak si magama pingaso ni kawiyan ni na yang maakudlak pangan ang ayok sakpakit do tigutahan na ilangan ang ayoga noa piwatok tahan na tuklaki kokso niyong na yakpuktahan na ada yang mengatakan kalau si maduni tak nago tak si mago inu jutani uki yo kalau si mangman tahu bani pata taring mi adik bayi mi adik bayi tak si ma luwak di kuru puktuni kuru duni inuk suki si mayok tahu ma umiyak doak takalawak si man nang man. Dahit si man ikat lang. Uba nga, naikti nga na kao si mang itiak to nga. So sa matuin na taning o kakamataas si mga. Taba, nutangon na si mong o kasigiyang may yung nga. Kadunan siyak pa tayo, huwag tahan na si mukhang winak ko. Aswila, awdak tukun. Tabangan ikalung ni kimik ko tiksabu kaniyok kang digang isutik ko usibong namatuin na ligado tiktaw po nga tangmak kakataw ko ito ayok eksuwi kanila ko si mong matay si mani ayok eksuwi ko pahak tabog kau mati dulu suri nunatin nungau na suktun. Pagat tigo nukang akat tigi daw si majabun tako ayo suikun. Awin ni aksute imali daw si majangatay si majo siyo siyo kaling miutawari daw to kuki daw si majo tay si ma imali lok si Malanga. Guti ka magisayin na kuk, ikayo sayin ng matigot. Tatakagaya kang nang, tayo si muna tukisiba at taksakala ko doa kalawak pa ka, ujikala ko si Mangilaka, ukang ningatayin na, buhigok pang ituin nakta ka, tayo may lok si Masakpun. Tawung akan wak sunung. Ni ubirik sunung, utilak sunung. Utak padayak sunung. Kimik kutik sakakun niyak tunga. Kimik kutik sakayabung nungutun. Kimik bukdukari ko yuk suting. Maudi kasuk tuni, natte kasuk tuni. Tapani ilaw bakkar wak sunga. Ino suk tu. Parola oksi magamata sumani natikon nang itsunga natik tokak paksuni nagatita paksuta kimi karusar ukti pada o luksuting akaan isang ibarakun nunangan ni natta kanukiangan nata kaktong nunag ibarak si mayangatan niya. Iglok doon ka atakak tungay. Tay kanila aksuta. Agaan isang miyoking nagtakang man natang ming ataw sang ming. Tay nagokim na kutigiyak tulawak lago. Kinagayak pakaaswi lang. Nanigak ko aktoon nang man. Ura makuluyak sugo. Kimikan na katitlogin. Ilang araw ame ako gilago. Tana naksakun na reaksang isi magilaksuko. Kimikotik sa mi kimikatang niko ganun. Tang makon no kimikotik ilawak dutik kong. Kingutang mi kimikotik sa mo tikitun na kaya ganun. Tayo mo nanamakoy lang man. Ami ako kaya katana. Kiminakad dutik. Kautit lugo. Audari lauk si majukung tamaunga igluliu miksanun taubanga tunun na kusang may atik bayan imanganin. Audakan nung asuilatang makbukung kimikotik sa mutiking isunung. Taan na asuilat kimikotik ilak tabung kimikotik ilak taka pilawak taka. Kautit lugu ingikadang miyugu. Udutit lugu siwunit tingnin. Kimuksinik takuk sa uyukadaktong. Pagliak tukatigo ataw si uduta kimuksin awdang uduting. Uwagdo awdang udunung. Kadunatiyak si malaksun ang ikaw de kanung. Takwalo agung miyo tayo sunawba ningaw kuka. Iman na tayo barok si mayok. Marak tao bakso nilo. Kaksatiyak tao bakso nilo. Tayo na ningawil ako si mga kun. Nayan nung nukaksang mo. Takwa kitong akin. Kitong akaw lakton. Unok lakton. Katila ako si mayok. Kimikataba. Sarugin dunigin. Maurang naktong damadzaong man. Utakatigil yung marilawak si mga utakayarilawak si mayugun. Utsibok takon ni ubebong ilan nang inagsaraksugo ilang ikimagsugin. Ang ikimiyugpiyo si Diyumig pata nagsarakatik ko. Tikikakding mon. Nubuak di gulog tikikakding mo atakang man. Tawani tunun na ko siyo atik ba kangik suwalo ata ilangan ni natiliyarong mataan na tamang makanigiyan utang maksuta amataw natang ming napakumik kimikotik sa tuwa kalaktun nakitwa kalaktun tang maksuta kautin lugo. Kimi pun kakto ko yung mata. Pisok suta, natsak siya kasulila ako si Mayugun. Pisok suta, agdo siya usagata, aswila agdo siya kata, ningaw ka na, nikpak silo ni, ang ningalo. Kikaro si Yugun. Natsak sinasok suti kong, ila buktana. Aju ila natik tu. Natik man udu tiak suni lu igi budu tai kakanik suni. Upak sutikku. Amudu tiguru tukutawang man amudu tiguru kimuk sinik takuk takuk tukakpung. Tau nang kinguninga uwanga kinguninga kayan ni. Makuing uduting. Uci yun. Audang ukoyi yun. Pani isi ko juin. Tamao nga. Igluring mong nga uyo aruin. Sakko si magaroa kami. Taku kami. Sang uduting uwatin yun. At wila kay uduting. Ang ikakayang iti duta suri. Usili o tiya o duni. Kamanan at yung tayo kong iglutin yung o duta. Kaming itakopi o yuwaro o duting inuktiya ka yata. Tiki-tiki yata ilang. Tapong iglutin yung akata. Tang masih jodoh, ikutah kasurak jodoh, ikutah kani kita agutah mau na, kimi buka agtu kerong mata, tak kuaru kimi ingin nge katau jaga kasih kadek jodoh, nacik doa tau si udune, kimi kagtu tigo jodoh sama urak jodoh, kisinga taman nubilak tuk tau tu nak suni. Nakatak bigat ko ng isa tiguro na nakabigay ak sa kagalo ang nakpawin. Kimi nakadutin. Takwa, ningawa ko kimi sarong naksaw kami. Takwa, tuwang ukuting na maginala ko lo aksa na itong. Aki at tong isa tiguro ang nakakatawag mata. Kupayan na nila ako si magibong. Tangmang mata takwa. Mau juga akan nukun nak suka, sini lewak suka ikut makata, audang mata, mau juga akan nilai lewak si mengmiyukun. Nanti kangen ningau ga, angin kau jaga angatta, nikita agbiya agtu tu nak suci ko, uksukunya agtu ko lo, uksua, uksuk ta agbiya agtu tu nak suku. Kisinga taman na agkukuro yaksugo kimi po saluk tukurong mata. Nagayaw kataksu na kimi upiyo si sali lilaok si mayon. Nutakto masuting. Natangming. Kimi po aswila piron ng mata. Kimi po si katarakata. Pagdasukun ng mata. Kupayan na tuwin niya laksu na. Lingaw ka, kadulad di arigasi kami. Tamaw nga ko, noon atin yun. Ilaw yung mga kami, tapanin maura ka sigluta. Ang ninganing ura yung ming. Takatakalak sunok, nuriya ka do. Tay may lawak si mayigun. Maura ka surakata. Natsikata-kata, kimiwun, kaalawak si Makoy yun, naksutikubaya, sutya, naksutikdo. Tayo man naalawak si Magata. At wala, kadunan di ak si Malawak sutik, tikit sutik. Kimingin, nukang ati si Madalawak sutiko, piyo si batang mata, manakang may otakain na kata, uksunin, kisingin. Natang na kuyuk. Natang kuyuk ni kamakuninga. Ang tamaho nga, nun igluring mo, ikalong nun nilang, igluring mo, imang anun. Audali lao si Mayukun. Kimikotik sa katiyari katalo. Natsakatang ni kugata, kimibuka ako yukun na suting. angikawna sulila oksi majuko kubayanit tiyarak suni upingak sa angok padak sunilo sikinang udlukun ukubadilang man. Auda kata takanang atikilak ding man. Ilaw po kiman ako yoyak suti ko. Takok siya yun niyang mata. Utak kiloti ko. Anguti kiloti. Ingikatak migata. Amma kiman ako yoyak migati ko. Tang marik suta. Anguti kiloti. Sinilak suta. Ingikasing migata. Tapau nga kakiluta nun namun. Tudik taling kating nikurung, tudik taling mengatakan man, aku sini udunilo, kadunil diak dunin. Tapu nga suta, ninga wakil ngomigaw sada kami, tuk-tuk-go, unga sigilutiko. Sila tiyawa man pisok suta upaya siya pun. Kimuk sila akluta yung man nakagligaya sa akluti ko pinayang mga kalawak suta. Ikot liyang ni nga nukok tong tusaksak talagin na katiko anna ila oksi magatiko ay tangol ila oksi masta kalawak ko. Tapo nga tapo ila tinwakata ingi kasigi bukun. Paningan, paningin ni angayok sakpang ilangin, inawasi mangitidugit, nukangin. Ang iliparawak ng suni, panigaro, ama, ikimayon naksikulok kito ni. Takwag nutakawang mating. Kiyo rin man unwat sa suni, tangma ko tayo matunay, tangma sige ang man. Using ito ilang yung usiliw di ka nagsugit. Ingi kasi ka nila ako si Mayunga. Ingi ka rao sunong. Tangma siyo ko. Sanguman ka ang ekso ko. Noon ako kitingan ito. Sangubadang nang man. Sangubadang nang ito. Sanguman ang ming atakang man. Anigok sugutaw nung tangma siyo ko. Sinilaok sunong, siniktito nung angutin na kasugit-lugit, isa magit-lugit. Ikumakannuk pang nagkannuk, sakilaw ngayon ng matautak ngayon, nagsutik ko ingin kasigibo ko. Takano nga, kadunod niya si Bigilaok si Mayatin yun, kang makalawat na tayo muuyak ka ni, kang makalawal akong matatamak ko ha. Dahil kong tay kung nga sa karawakan nung inukang ito arurak dun. Tawin nga, siyo kang mun. Kikikta kulung mun, awda katigin na kami, titak katigun, tawin na nito, naroon ako nagsulik, titak aksiman ng mata. Udlong man, kisiko yung man, tapaninok kang aksunong, para ugali okso nilo, unnuk siya kadyotik kong, nukang aksi madala okso nung ilabog do utak kiko yuk kalo okso dik kong. Sa kingin nakso ting, nigla ko yung man ingi kasing migan nung. Sibu muta nila okso mabukuk siya kang unno at okso nilo. At ako siya kokso nung tapangay karong ni siya kang mut, tikila okso mayagong. Niglisu ito kakan nung mikitumik na magayating ni. Tana tayo matitok sutikog do, idlayak si dunog dunog kang akta to akin dutikog. Upeng aksang oktuan niyo kami lukadang nak si dun. Taak sa katakon na aksan ni unu at ikon. Tapos nga, iglawig akakto suli, tupakang ito suli, tikilak tukog. Tikilakan nung kimming isaro ko yukto aro itamag ko. Ang ayo makimmeringin magit, kangya wa diya lugi iglubiga itamag ko, unno at taong man. Siniktiwa niyo ng mata, inuksing isuno. Tamang kangya wa diya lugi ingikagannong, at sila taba ang ayo makimmingin. Tabung nukkalitay na sunog tayo, may lakas si matakpo ko.
1: Nokak veksatin utikitau yang bikir mikat taiklurin miutan na ilai amaku nikak tiligu tu saksau saktok kaupat tu saksau kan nilar miyugut unokat ternak pusih.

0: Ok, magabitay kumani tokat siya mengu yalak to. Kaya himalaw kumagapi uglaksuhi. Una tuhakit siya, ila tuhat siya mega kuinuk titu youth podcast. Kano nanina yagaka ubaluba kayuhi yuhulitana tukihit siya kanyawagaka amma. Unika agati tuhang nersutik ika yokhi marja makhea ye tuhablu go kuvenakto amma ilin nyar nera kuvenakko nika yuhi tsea konak putit tsea mea teim apekoti giyara that inuktitut podcast matna
1: ima wat nanele
2: rule thank you Aulain ako matamani pigelaw ko to alakan. Hulik mga kawigak tuluang e sa ublumi or ay himalikuta inayo ka luglugu en. O kautiluki hulik mga aulak himata o yakataulaw ma kawigak na kumaga.
1: Ay siya matna. Eh, ako siksan magkutunod. Pigilakik pati it, Ruth, Olegirap da, 5 years ago, tamong katawlong na kami. You've really grown. Kang tungin na kaulak sa tilo. Kang unang na ato ta kang italuangan, right? So, taman na magkuklune, man na confidence. Ayong itunga. Yeah, ma, ayong itunga. So, ayong itugiwap tigit, Ruth, kakanalunga. Takwa kayo si tinara tiglu ama tusak bi karo magubi kan kangamya ukwingak tang nakpugut ama tayo na Inuit podcast inuk tigut ukaw si riyaw yung makuk tupi di tigilugit kakitaw yakut unikak tuakatang mata nui tang ikalok lutik suklu nalaw tingo angat tigo podcast Makwa ayung nilak pala yung tigo ang utiwad lehap ta tamak kuninga podcast lah to unik kareto yakut unik ka to si mayut ta buna to sa sinag lo tigo to sa nakatang mata taikwa podcast mo nakak to so taman na ilin no ilisapia magay taikwa lo uka pilak pagatan na kanu to kakalawang mga tayo na podcast lah to Okay, what now you do, Ruth? What now, again? Member at large, Tan Katimayak to Katosimaya Alena, Lucy Tikisimagavit, Tunga to be Lucy.
3: Koyaname, Chivota, Koyaname, Taman Bakatown, Alama, Elibal, Jugello, Yunga, Kalamati to Kalamasu, Galotunga, Kalamam, Nalotunga, Elibal, Jugello, Yunga Tabani. Tema tana ismagilugu inukativu ilange tusasimangilongata tabbali kalimaunnaqtunga makuninga kalimaunnaqtunga ilangenni tusaqiuqattalarmikama kaiaiku pilireanginni akaugayaptu nainarlugu takku samarisni kaiaiku kautitiga hattaqata inunni pilireanginni Like, una double executive report guma uko nena sima yui, una jilo logo Facebook ko double wajato. Karuna tito tueno tito tao tige sima yu, sana sima yu, ino kativo ilang kawi mangilo akata mata kaya ay ko pilgayanin ni. Amalo, kubagi yaw kanifor logo tako pilgaya siya ngiyoa, ila pilgaya siwa kalangan. Bisiu yu si kaya ko bisiu yu inukatitino tasataw kanigele ugalwata na si bulok pami ukao matataka kingule ay panga kuya na may umayakata na inutuna ukao si ratatangan naliulo tana inutine inulagane Tabon ila kibalimilo amalo sana vitin ni teme mima. enulut

0: mana pivelenung ngalgian at dilat sa exit utrean at tok tamani khatigiev sila tamani khatigiev sila wa Robert Kavito what's out tao
1: CBC ke tatumi pivelen Hausang lato. Nuna po may nuna kasi ko tako na unika minitang maktum ni unang aktuin. Tako akat siyo mga atay nuna kasi ko nupijaw si Madrid. Amisuning hindi. CBC pipalaya nuna kasi ngitay ma tako ang ila apikso ko takakata lila umata. Amalutaw kasi na isumala ko siya wala atuin na lakto tako. Inula kasi ko hausin malaki kalaw mga atay at sinipisimang mga atay. Agas ngutil lugu tako CBC kuno kalawak si Madrid 251. Kitong nga kasi ubik kay lupijaw si Madrid June 30 util lugu. Amalu kasi ni suli jurnalaw ngiman. Tako apeksok taw kaya kanililaw to CBC kuno. Tay makiyo kataw tin kutalaw to tay inula kasi kiyo lilaw to itam maksima jimeniw na katun. Kawjigay at siyak si malaw ngiman tako. Tay malu tako 440 go. Inula kasi kuno pijaw si Madrid amalu 607 inula kasi kuno ikajok taw kaya kakatak si Madrid inun ni ikajok taw yung ziri manito tamsen o kalaw to inula kasi kugo sulay yung nakam na ito tayo makaw di mang laking matakat sinipisi matsim mga ame
2: tamak si mayum ito nisisimalaw ng mata taman na tatamin niya ng marikto nutakakuroin naisaw tituin na ng mata
1: Nasaktaw si ma ni kajangit tako na magigaw ng hatak si malaking mijut na sa isa't jomot unikang igu 2011 mining Jane Bates tao isa malaw takatot kay gato iso kito nga kajan ni ubikang nilo tayo matako ako ilagay ng ujuit ilaw titaw chain na kaya chiangin na kaya kakalawa mata tayo malo tako inulag ko awlat si chiang ito tayo malo Tako ano taa may kakasaw sa kukunaw to may matrix. Tako ato hata kumaam ni alilaw tuwid. Tay malutan na ministro kilik tangan no taa gwen. Hili ake ako tay matamat siya mga nikiwlaw ngin na kato. Niliw ti kakunangin na kato ni kasi ni tako nasaw ti go pisi madangin. Tay malo tako 90% ng kanay sa tigo no tami nasa ito tami ilin ni aksi malaktuin ang malo ta na suli akago makuk at oktaw lakalo at ilugo kasi si Chiang itong Baffinland maligala kasi ni Toronto may katuwi bimi lao to talibi mi tako apagilu ti katuwi jimi na ang ikawilu ni sunakutangin ni wetsa kakunak ti tauluting Nuna bumilaw tanang na pagaba magkusila tanang ato ikanay sa kabiyo kasi si nakon na niya man. Bafan lahan tako sa pudyaw si Madrid akilit sa habingin nun $2.6 billion ni akilit sa hatiluin. Tako nulu yan ujakan niya bingan ni kasi si nakon si luting. Tako 1,200 ikanay sa tihato nuna bumi. Ang malugaba matukako tako Atok tua titi si mamma ta Baffin Land mi $500 million nguloaning. Tay malu ata kua tili si nga ako jilatut. Kaktu ibimi taan tili jau ni kut ni wetsa kakunak ti taulu ni nami ni hangitu jui nga. Tay mata kua atok tau ni hang niang imata. Tako kinaw dyan ni atok tua titi si majui ni wetsa. Ngulap pata Ontario may katwi siya yung matiming nalunay sila to titakak si Maluni si Bonita niya ang malusay ni si Kut hawis ako tiit umiyak doon ukiutak tumihatalaw doon tayo maluka na tamiyutaw doon isimalaw tigijaw ngin nakatak si Malak doon makuta ko ukiutak tumilaw matiaw doon Zulang ang malus Zulang 2 China mo utakataan Unalit sa talaga di kuno kawdi sa tawin na katalaw tuin kanatami China tay makawdi sa tuminiw na katawin na tuin isumalaw tawin kasiya ni Alex Dali tahan na nunang wala ka di ujo kawdi majumakasapod tinamulo tay mahukalaw tutakwa go China ato kunak
3: The issue of dual use research. So if you learn a lot,
0: Nigla sunatamani 5 mi gumasuni. Tegwata ko sila temin nena sukiyawila. Tekin ikatang niyo ni umnuk.